kuri nama bana payau nampau makin pagi etika busa nangji layo nalan tu panayo netai nepana lamai no dep tiga jaki koyen jatoy lagi payah tenan tamak takut siyo pelatih bulu.

nakiti ganappa tangan nappa tangan ba anno tanduwadiya ba na payau nampaula kami panuak lagi uak lagi tepat.

payao ng po ng piko na dokta NP na dokta kaliyok loong talani ko panatay na pa tawa nangan nagka

0: nang luang mata bandot nekana liok long
1: kelang
0: panuat lagi tiga kuda uang
1: itu
0: naon nambak nauat lagi
1: tiga
0: meanuat dalam usah labo labo niat ganek ganek papono tolanya jalan luang
1: itu
0: kiit na lakiit kamanak lumit tepa kala na yan kam kubobo na yan nga bobo tingin telo na pa loro batang paanak pa siyo lubang na buo kano sa nagkalili nagkaliling ano titate pamala na uwak lagi na lakiit tanak lumit tepa kala ko na uwak tekam yo on na tay yo on la la yo nuay sa

Woohoo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woohoo!